0: That song was brought to you by Chevetel Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevetel Cream Cheese for really the best dishes.
1: Thank you very much. It is now 8:16. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide. Be right back. Hold on. iBerry.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: No need for words when the music says it all. Welcome to Night Shift, where the music takes over. Playing more of your favorites non-stop. Mondays to Thursdays at 8 p.m. to 12 midnight. Here on Eagle FM 95.5. For the love of music.